Sama pani da pani sa ga ne sa ma pani da pani sa ga ne sa ga ma pa ga ma ga da sa ne sa ga ma pa ga ma ga da sa ne sa ga ne sa ni da ga ne sa ni.